polisi maburukwa ahiafo na libo ugbu a grenu isiokwu ndaijiwe mere akụkọ na mgbe ụtụtụ na ya bụ oke uju akụkọ.

Onye isi ala Bola Tinubu ga-eme njem gaa mba France, Kenya na kwa Rwanda maka ya bụ ihe omume e nwere n'ebe ahụ bụkwa nke a kpọrọ ya oku. Didi emeela ka mata ugbu a na e nwere ụlọ ọnụọgụgụ rukwara 108 bụ nke a ga-enye ndị ọrụ na steeti Bayelsa. Prince Paul Ikonne egosila akwụkwọ o ji na-azọkwa onye omeiwu nọchite anya ndị Abia South. Ozi ndị a nakwa ndị ọzọ ka iji bịa na nkịta. Onye ga-ewetara ya n'ụbụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị ugbu a gịrịzi akụkọ ndị a n'ozuzu oke. Onye isi ala Bola Tinubu ga-ahapụ isi obodo ala anyị taa bụ Abuja ma zọpụ njem ịga mba France, Kenya nakwa Rwanda. N'akwụkwọ ozi nke emere ka ihụ na Friday bụ chi gara aga nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala metụtara nzipụ ozi bụ Bayo Onanuga, o mere ka amatawo na ya bụ njem a bụ nke a ga-amalite taa na onye isi ala ga-akwụsị na France tupu ya gawa Nairobi nakwa Kenya. Ka ọ dịgbuo onye isi ala Bola Tinubu ka a na-atụ anya na ya bụ ọgbakọ nke ndị isi ojii ga-enwe na Nairobi bụ nke a ga-ahụkwa onye isi oche ndị ọzọ ya na-agasị nwee ọgbakọ ahụ bụ onye isi ala nke onye isi ala onye dịka Emmanuel Macron nakwa William Ruto. A gara n'iru kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ nke a ga-enwe na abalị iri na abụọ nke ọnwa a nọ n'ime ya. Ọ ga-elekwasị anya na metụtara ikikere ọkụ, mgbanwe nke iji akụrụngwa ozi ọkụ na-eme ihe nakwa ihe ndị ọzọ. A ga-esi na Kenya dịka a na-eme ka mata ahụ na onye isi ala ga-emekwa njem gaa na Kigali, Rwanda maka ya bụ ọgbakọ a ga-enwekwa na mba ebe ahụ n'abalị 14 nakwa abalị 15 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya, bụkwa nke a ga-ahụ ndị isi okpotokpo n'ebe ahụ. N'akwụkwọ ozi nke mere ka ọgbapụta ihe karịa, a na-ekwuo na ya bụ ọgbakọ bụ nke a haziri ugbu a na a na-ele anya ịhụ na a ga-ehụ mmekọrịta nke ndị na-ahụ maka otuto nke mba nakwa mba isi ojii ịhụ na a ga-akpọkọta ndị ndu mba isi ojii ọnụ ma hụ na a ga-enwe ọkpụrụ ga-eme ka akụnụba la ndị mba isi ojii ndị a nwee ike too ka ya bụ mba isi ojii bụrụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ ha na ihe metụtara azụmahịa nakwa akụnụba.

Onye isi ala Bola Tinubu nọrọ na Friday ma na-ekwu maka ya bụ adịghịzi nchekwa nakwa ọbịambọ nke a na-ahụ n'ala Naịjirịa ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka akpọpụ ya bụ inwe okwu ọdụrụkọ. Ọ gara n'iru ịrụtụ aka ụ na nke ugbu a bụ ihe na-eme ka ọ na-eyi ihe dịka inwe ọrụ egwu ịrụpụta ọrụ dị mma n'ala Naịjirịa egwu ma na-eme ka ala na-eghara ịbụ ndị ga-akwụ n'ụkwụ ya. Onye isi ala mere nkwupụta a n'oge emere ya bụ mmemme ndị ọrụ bụ nke emere chi gara aga nke afọ kagbọn 26 ya bụkwanụ nke emere n'ama egwuregwu Eagle Square dị na isi obodo ala anyị bụ Abuja bụ ebe ọ nọrọ ma kwuo okwu ma mee ka onye ọbụla mara imerikiti ime ndị ọrụ bịara ebe ahụ na-agwa ha mkpa ọ dị ịbụ ndị ga-elebere ngalaba ndị anya. Onye nọchitere anya ya bụ onye odeakwụkwọ nyere gọọmenti etiti onye omeiwu George Akume. Onye isi ala gara n'iru ịkọwapụta na ya bụ iwe n'ọrụ nakwa inwe akụnụba ga-eme ka ala anyị bụrụ nke ga-akwụ n'ụkwụ ya na ọ bụ n'ihi adịghịzi chekwa metere eji na-ahụta onwe n'ọnọdụ a nakwa ihe isi ike. Ọ gara n'iru ị na-ekwu na ya bụ adịghịzi chekwa nakwa ụbịamụbụ nke a na-ahụta ugbu a na-echere ala Naịjirịa aka mgba na ọ dị mwute ma na-ekwu na ọchịchị ya dị nnọọ njikere ịhụ na ihe ịma aka ndị a bụ nke a ga-akpụchapụ kpamkpam ma pụọ n'ala anyị ma hụkwa na anyị ga-abụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ anyị. Ọ bụ ihe ntụ oge na-edekwa n'ọzọkwanụ.

kuma gudun kim na bu fest ụlọ omeiwu nọrọ nnọọ ma na-ekwu mkpa ọ dị ịgbasi mbọ ike ịhụ na ya metụtara nri ga-abụ nke ga-abụbara n'ala anyị oge ha nabatara otu kọmitii na-ahụ maka ya bụ ngalaba ahụ nakwa ndị na-ahụ maka nrụpụta ọrụ n'ala anyị nakwa ibelata ịtụbata ya bụ ngwa nri na-esite na ngwa ndị ọzọ n'oge nọrọ na-enwe ya bụ ọgbakọ ahụ onye omeiwu Saliu Mustapha bụ onye mere ka a mara maka nke a onye na-achịta anya ndị Kwara Central nakwa onyeisi oche otu kọmitii ndị omeiwu na-ahụ maka ya metụtara nrụpụta ọrụ ugbo nakwa obodo ndị ime obodo kọpụtasịrị ya bụ ihe ndị a na-atụ anya na a ga-ahụ n'oge a nọ na-enwe ọgbakọ ahụ ya bụ iwu ugbu a nke a na-ekwu na a na-eme bụ nke ga-enye aka ịhụ na a ga-echekwa nri ma hụkwa na a ga-eji ya bụ ihe na a ga-eji ihe dị ka jigbo na-emepụta nri nke a ga na-eri eri nke ya bụ Mustapha kwadoro nke ahụ ịbụ nke a ga na-ahụ otu na-ahụkwa maka nrụpụta osikapa n'ala anyị nke onye na-akwadokwa ya bụ onye omeiwu Adamu Alairo na nnọchite anya Kebbi Central ha gara n'eri ekwu mkpọ ịhụ na a ga-abụ ndị ga-enwe nri n'ala Naịjirịa ma na-arụpụta nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị Mustapha bụ onye kọwara na ya bụ nzọpụ ụkwụ ugbu a na ọ bụ iji kwekọọ na ebumnobi onyeisiala Bola Tinubu bụ onyeisiala anyị na mbunobi ya bụ ịhụ na a ga-enwe nri n'ala Naịjirịa nchekwa ma kewapụtakwa ọrụ ma mee ka ngalaba ọrụ ugbo kwụsị ike n'ala Naịjirịa na ihe a bụ nnọọ nwa nri olileanya ọhụrụ onyeisiala jiri pụta nnafepụ carbon 23 kemgbe ọ malitere eche.

Yani zaga. Ya bụ ndị ọrụ agha ala anyị ugbu a nke a na-akpọ ndị Hadin Kai azapụta njem n'ọkwụ ọkwụ ịhụ na a ga-akwụsị ya bụ Kiyi Ohanaeze Egwu nke a na-ahụ na mpaghara North East ala anyị ebe oke ogbugbu nke a na-egbu ugbu a nakwa nwụchi a na-anwụchi ndị na-akpa arụ a dịka nakwa na-eme ihe ndekọ ma na-ekwu ndị dịka fakwara afọ n'oge na-adịghị anya aka ga-akparakwa ha. Ya bụ nsọpụkwu ugbu a ka ha mere ka a mara n'ozi ọkụ nke ha zipụrụ na Friday bụkwa na nke na-ahụ maka ihe maka onye na-ahụ maka mzipụ ozi na ngalaba ha n'isi ụlọ ọrụ ha nke otu ọrụ tawa ike Hadin Kai bụ Lieutenant Colonel Sani Obabu onye mere ka a mara maka nke a. Ya bụ na akwụkwọ ozi ahụ bụ nke kpughere nke a na-akọpụtasị nnọọ nkwụtụkwụ na nkwụtụkwụ bụ nnọọ ihe ndị a mere nakwa nsọpụkwu a na-emere ugbu a iji hụ na a ga-ebelata ma kwụsị ụfọdụ àgwà ndị a na-akpa nakwa ụzọ ọbụla ndị a na-esi apụta. Ya bụ onye na-ahụ maka nke a n'oge a nọrọ na-elebara okwu anya nọ na-ekwu ugbu a na ha na ha agbasi mbọ ike ịhụ na ya bụ àgwà ndị a ga-akwụsị ma na-ekelekwa ndị ọrụ agha ala anyị ịbụ ndị na-azapụ njem ịhụ na nchekwa ga-abụ kpoo n'ala Naịjirịa. Aka na-akwa ụgbọ steeti Bayelsa bụ onye omeiwu Dayo Diri nọrọ na Friday mapụ ọkwa na ọrụ ụlọ n'ụlọ ruru 188 bụ nke a rụrụ ugbu a nyere ndị bụ ndị ọrụ bekee na steeti ahụ. Ọ mapụrụ ọkwa oge ọ nọrọ na-eme ncheta ụbọchị ndị ọrụ nke mere echi gara aga bụkwanụ nke o mere na ya bụ isi obodo steeti ahụ ebe a na-akpọ ama egwuregwu ebe a na-akpọ Peace Park na ya Yenagoa bụ ebe enwere ya bụ ọgbakọ ahụ. Ọ nọrọ na-enye ntụziaka ma na-ekwu na arụ ụlọ ọrụ ya bụ ebe ndị ọrụ bekee ga-anọ. Ọ rụtụkwara aka na ya bụ ihe ndị na-enyere ndụ aka bụ nke e ji na-ahazi ugbu a iji hụ na ndị ọrụ bekee na steeti ya ga-abụ ndị ọnụ ọchị ga na-awa dịka ya bụ ụlọ ahụ bụ nke a hụrụ na ọkaka bụ ebe a haziri ya. Onye gọvanọ gakwa n'ihu ịkwado ya bụ ụfọdụ ihe nke mere ka ọ pụta ihe ma na-agwa ma ndị ọrụ na ala anyị makwa otu zụkọtara ndị ahịa tinyekwara ya bụ ụfọdụ ihe kwesịrị ime. Ha rụtụrụ aka mkpa ọ dị ịhụ na a ga-akwụ ụgwọ mgbe kwesịrị ịkwụ ụgwọ ma mekwa ka ọnụ ọchị na-awa ndị ọrụ bekee na steeti ahụ na nke a bụ otu ụzọ a ga-esi eme ka ndị na-arụ ọrụ bekee na steeti ya dị ndụ alịghalị. Ọ nọrọ n'ihu na-ekwu na ndị ọrụ ya ugbu a na ha biko bụrụ ndị ga-eji ọrụ ha kpọrọ ihe ma hụkwa na a ga-enwe mgbakọ aka ọnụ n'ọchịchị ya na-ekwu mkpa ọ dị ịbịakọta ọnụ ma hụ na ya bụ steeti a ga-atụta ihe a zụrụ ha n'ahịa n'ọchịchị. Na steeti Lagos ugbu a na-eme ka mata na otu jikọtara ndị ọrụ na-efisi kpakakpaka ma na-agwa gọọmenti steeti ahụ ka o biko welite ụkwụ na ya bụ ụgwọ opekata mpe nke a na-akwụ ndị steeti ahụ ka o siri na ihe ruru ₦185,000 ruo na ₦220,000 ka ọ dị ugbu onye isi kansụl ahụ bụ Funmi Sesi bụ onye kwuru nke a na Friday n'oge a nọrọ na-eme ụbọchị nketa ndị ọrụ bụkwanụ nke mere na Mobolaji Johnson Arena. Ọ nọrọ na-ekwu na ihe mere ha ji na-achọ ka agbalite ego ole ụgwọ opekata mpe na ọ bụ n'ihi na ihe niile arịọla elu ọchị ma tụgbuzoro ebe ahụ n'ịga n'ihu na nke emeela ka ogugo obi ndụ ndị ọrụ bekee bụrụzi nke na-ala azụ. Ọ gara n'iru kwuo na ọ bụrụ na gọọmenti ugbu a eleba anya n'okwu a ha na-ekwu na ha ga-ahụ na o kwesịrị kwesị ka ọ bụrụ na ha ga-ewelite ụkwụ. Ọ rụtụkwara aka na ego ya bụ ụgwọ opekata mpe nke a na-akwụ ndị ọrụ bekee ugbu a na steeti Lagos anadịghị eru ya bụ mkpa ndị dị otu a. Nwaanyị a gara n'iru na-ekwu na adịghị ezi nchekwa bụ nke a na-ahụ ụbịam ma na-akọwa na ihe ndị a bụcha ihe ndị ịma aka nyere ndị ọrụ nakwa ọdịmma ha na steeti ahụ. Ka ọ dị, ọ nọ na-ekelekwa gọọmenti steeti ahụ maka ibu ndị nyere ha ihe ndị na-enyere ndụ aka ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka o lekwasị anya ma wulite ndụ ya bụ ndị ọrụ bekee na steeti Lagos. Nnagu News, Anese and the More News. Ọrụ anyị a, Okay. Should I read the news too?

0: na steeti Abia ugbu a. Dịka a nọ na-achụ nta ịzọ ọkwa na steeti Abia ugbu a, otu onye maara ihe kwe na-akụ na steeti Abia bụ Prince Paul Ikonne, ka a na-ekwu ugbu a na o weliela akwụkwọ elu ma na-egosi na ọ bụ onye nwere mmasị n'ịzọ ọkwa ịnọchite anya ndị nke ya. Ọ nọkwa na-ekwu na ọ bụrụ na enye ya ohere na ọ ga-aga n'ihu ime nke ọma na nke ahụ, na ọ ga-anọchite anya ndị nke ya ma mee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ nọ na-ekwu mkpa ọ dị ịbụ onye a ga-enye ohere. Ugbu a ka anyị nabata ya bụ onye nta akụkọ anyị ka o nwee ike gwa anyị ya n'ozuzu oke.
1: Maka ịdị mbụ na mpaghara Abia South echegharịala ihu ma chakịrị dịka nwa eze amana ga-eche eche nke Aba ma bụkwa odeakwụkwọ n'ụlọ ọrụ Nauda n'oge gara aga. Prince Paul Ikonne chere akwụkwọ nke o ji wee na-achọ ịzọ ọkwa maka ịnọchite anya mpaghara Abia South n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'ihu ndị otu pati ahụ nọ na zone a n'ebe obibi ya dị na Banu. Mgbe ọ na-agwa ndị otu pati ukwu, Prince Ikonne mapụrụ ọkwa na ya azụtala akwụkwọ fọm maka ịzọ ọkwa omeiwu ukwu na mpaghara Abia South.
2: Onye
1: dị njikere ugbu a ike ya n'ihu ha maka hanwa ịkwado ya na nzaghachi onye rụburu ọrụ dịka onye isi oche nke nlekọta na kansụl Abano n'oge gara aga bụ Honorable Chukwudi Dike, bụ onye nke weliri mkpọtụ uche ka a bịanye aka n'akwụkwọ nke Ikonne ji wee na-azọ ọkwa. N'isi oche mkpọtụ uche ahụ, Elder Stanley Anyaleme sitere na kansụl Obingwa bụ ya mesiri ya ike mkpa ọ dị o ka a na-ebugharị ọkwa ọchịchị ebugharị na-arụtụ aka n'ihe ya kwụ na-ekwu nke a bụ na ọ dị oke mkpa ka akwado Prince Paul Ikonne. N'okwu ya nyere ndị nta akụkọ ka e mechara ya bụ mbịanye aka n'akwụkwọ, Prince Paul Ikonne mesiri ya ike na ya dị njikere ugbu a ijiri ndị Abia South ozi dịka a ga-enwe ezigbo ote nnọchite anya siri ike nke a ga na-ahụ mmetụta ya n'ụlọ nzukọ ukwu a naanị na-egosipụta obi ike o nwere n'ohere nke ya ga-eji were nweta ya bụ oche rukwara ihe karịrị pasentị 90. Ikonne na njem ya na-abịa dịka ụbọchị ole na ole gachara, ọ natakwara nkwado nke ndị ndu nke otu nọ na mpaghara Abia South a kpọrọ Abia South Political Forum n'ụbọchị Wednesday. Daniel Otote chịkọtara akụkọ a ebe ezi nne mmadụ tụgharịrị ma gụpụta ya.
0: Ndewo ezi nne mmadụ maka nke ahụ. Anyị ka nọkwa na steeti Abia. Pati APC na steeti Abia ugbu a amapụla ọkwa na ha kagbuola ya bụ mbugharị maka ọkwa izo onye gọvanọ na steeti a, bụkwanụ nke ha kwuru na dịka afọ na-abịa abịa na o nwere ndị a na-atụ anya na ha agaghị esonye bụ na mbụ. Mana kọdị ugbu a, okwu ahụ abụrụla nke akagburu akagbu. Ya bụ otu ije ozi nke steeti Abia ugbu a nọrọ na-ekwu na Tọzdee na mbụ na ya bụ oche onye gọvanọ na a na-ekwu na ọ bụ ndị Abia Central ga-eburu nke ahụ. Mana ka ọ dị ugbu a azọbụla ọkwụ n'ihi na abara bịa hiwe odo ebe ụfọdụ ndị na-enwe mmasị ịzọ ọkwa onye gọvanọ dịka onye okwu okwu ụlọ nzukọ ala anyị bụ Chief Benjamin Kalo nakwa Mascot Ụzọ Kalo lere agwa ahụ ma katọọ ya nke ukwuu. Na nsochi n'okwu a, ya bụ ọhaneze bịara na-elebere ya anya onye ode akwụkwọ nke pati APC Chief Uche Aguru na akwụkwọ ozi ya kpughere nke a ma na-ekwu na ndị sekpọtọgbu ugbu a etinyela ọnụ n'okwu a. Ọ gara n'iru ị na-ekwu na enyela ntụziaka ugbu a ka a kagbuo usoro ahụ bụkwanụ otu iji ozi nke pati APC nke steeti Abia tinyekwara ndị sekpotokpo na a na-ekwu ugbu a na a ga-emegharịzi ihe ka ọ dị mma, nke pụtara na onye ọbụla nwere mmasị ịzọ ọkwa onye gọvanọ tụsie obi n'ihi na ya bụ ihe kwuburu na mbụ ugbu a ekwugharịala ya. A na-enyezi ohere ma nwa okeke ma nwa Okafọ ịpụta bịa zọọ ọkwa. Ị ga na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị anyị ṅụtụ obere mmiri alagharị azụ anyị ga-ewetara kọ ndị nke fọrọ afọ. Biko onye ọma m hapụ ya na Rose. Ndewono.
3: Ọtụtụ ọma eze bizi a mara gị mmebu.

0: Mgbe ụfọdụ kwa olu ma na-ememe ihe na mana ya adịwa. Olu ma na-akwụrụ m ụgwọ skuulu ma mmemme ihe niile. So, I'm proud of my voice. My masculine voice. Ụdị akwụ m. Here in South Africa, I'm in them. No, makeka no reba ho. Ubu akaile banya na koko ndi ke furafo. Na koko sitere na mbofisi. Dịka ịbara na-enwe iri elu ọchị nke mmekpa ahụ a na-emekpe ndị ala Naịjirịa nọ na mba South Africa ugbu a, na mgbakọ aka ọnụ ndị ala anyị n'ebe ahụ ugbu a na ha ewere elu na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ha rie mbọmbọ ma chọwa isi ha ugbu a ihe ka dị. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na ndị ala anyị enyela ndị ala anyị ohere ugbu a bụ ndị ga-enwe mmasị lọta kpamkpam na ala Naịjirịa ka ha nwee ike lọta na-akwụghị peni. Ka ọ dị ugbu a onye isi ala otu Nikasa na mkpirisi bekee Frank Onyekwelo oge na na-abịa ajụjụ ọnụ gwa nta akụkọ na ya bụ ọnọdụ a na-ahụta ugbu a bụ nke na-amanye ndị ala anyị iburu akpa ha na-asị onye ọbụla ụla ma hapụkwa azụmahịa ha o nakwa ihe ndị ha nwere ebe ahụ ma zere isi ha lọta ala Naịjirịa. Ọ gara n'iru kwuo na ka ọ dị ugbu a na ha ahazi enyemaka pụrụ iche iji hụ na ka ha rabụ ndị ala anyị niile ihe a metụtara bụ ndị a na-asị na mba South Africa laanụ na ha ga-abụ ndị a ga-enyere aka ma hụ na ha ga-alọta ala Naịjirịa bụ ndị ga-alọta na enweghị ọkọpịnị ọbụla kakọ ha. Nke a bụ maka ndị nwere mmasị hapụ mba South Africa lọta ala Naịjirịa. N'akụkọ azụmahịa ka ọ dị ugbu a, gọọmenti etiti amapụla ọkwa na ha nwere nnọọ nkwado ha ga-enye ndị ọdụ ụgbọelu ndị na-eji ụgbọelu eme ihe iji hụ na ha ga-abụ nna ga na-enye tụrụ aka na metụtara ego. Onye mmerịsa na-ahụ maka ndị njem ụgbọelu bụ Festus Kiamu mapụrụ ọkwa mkpebi a dịka ha nwụchara ọgbakọ bụ nke ya na ndị sokotokpo otu FEC nke ogo etiti nwere ọgbakọ a ma na-akọwa o na ọ bụ ya mere ha ji nwee ọgbakọ ahụ ka ahụ na a ga-eburu ala anyị bugo n'ogo dị mma nke ga-eme na ya bụ ndị ọdụ ụgbọelu maọbụ ndị na-eji ụgbọelu eme ihe ụlọ ọrụ ndị a ka bụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ ha na ya metụtara ego. Na akwụkwọ ozi nke ahụrụ na Friday, Kiamu bụ onye kwuru na ụlọ ọrụ ndị a ugbu a bụ ndị a na-ekwu na ha ga-arụta ọrụ dịka nke onwe onye na ha ga-abụkwa ndị ga-ebi ya n'obi na ọ bụ gọọmenti bụ ọkpụkpọ ọnụ ha n'azụ dịka ndị nkwado. Ọ gara n'iru ikwu na ohere ugbu a ga-enye ohere ka ya bụ ụlọ ọrụ ndị a na-eji ụgbọelu eme ihe bụrụ ndị ga na-arụ ọrụ ndị kwesịrị ekwesị ma bụrụkwa ndị ọ bụ ele ha anya ha na ndị ụlọ ọrụ ụgbọelu ndị mba ndị ọzọ enwe ike na-emekọta ihe ma bụrụkwa ndị ha na ha ga-aha na-abụghị ndị ga-anọ n'azụ. Ebe onye minista na-ekwu ugbu a na ya bụ ntụpọ ụkwụ a ha mere na a na-atụ anya na ọ ga-eme ka e nwee nkwụsi ike na ngalaba ndị na-eji ụgbọelu eme ihe ma hụkwa ahụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu e nwere n'ala anyị ga-abụ ndị ga-akwụrụ n'ụkwụ ya ma na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mma. N'akụkọ ntụrụndụ, ya bụ onye na-eji ụzọ ka eme ihe n'ala anyị bụ Kata Efe nakwa ya bụ onye a na-akpọ Portable ka a na-ekwu na ha nwere nnọọ egwuregwu isi ọkpọ bụ otu onye ji ọkpọ atọ nnọọ were ya menyụpụ ibe ya anya ma nweta mmeri. Ya bụ onye na-akụ egwu bụ Portable ka a na-ekwu na o soro n'oge a nọrọ na-enwe ya bụ ihe kwụ ọkpọ ahụ nke a na-ekwu na ọ bịara tụgharị ụkwụ ego ma na-ehi odo n'ezi ọkụ bụ ebe ahụ na Kata Efe bụ onye nwere nnọọ ya bụ ihe egwuregwu ahụ ma were ya nnọọ menyụpụ onye otu ya anya bụkwanụ nke mere na nwa amadi a bidoro iwere olelu. Portable bụ onye a maara dịka onye na-efichi kpakakpaka ka nọrọ na-ekwu n'oge ahụ ahụ nọrọ na-eme ọ nọrọ na-esi ọnwụ na-egosikwa agwa ya bụ nke jiri mara ya n'ozi ọkụ oge ha nọrọ na-enwe asọrọmpi ahụ. N'ịchịkọta okwu ọnụ, ya bụ onye ọkaikpe okwu dị n'ọnụ maka ihe bụ egwuregwu ahụ gara n'eri na-ekwu na ọ bụ Kata Efe bụ onye ji ọkpụ atọ dị mma otu a menyụpụ Portable anya bụ nke mere na ebe niile ụzụtụrụ anọkwara na-enwe ọṅụ. Mana n'aka nke ọzọ, Portable bụ onye takawara ihu ka epe nke n'aka ya aka. N'akụkọ egwuregwu a na-eme ka ya mata ugbu a na dịka ya bụ egwuregwu nke a na-agba n'ala anyị bụ nke ụmụ nwaanyị gbara na Friday ka a na-ekwu ugbu a na ha enwetala nnọọ ya bụ ihe nrite anọ nke ọla edo. ani kubu ana ya bole da na na odi bi no dey say mana ndala ni wetere ano bukwanu nke na egusi na ha mere nkomo makwara ihe ekwe na aku na ihe ezipuru ha onye mara nke ekwe na aku na ya bu ihe egwuregwu ahu bu Esther Akola wole bu onye noro na egusi obi utopuru che onwere ya bu mputoro tu okwetere gba mere ndi ala ya ma na emesi ho bi ike e mara o na ha bu ndi mara ihe ekwe na aku na ebu ndi wetere ihe wete ano na ihe ebu oledo nke weputara nyekwuo na nke mere ka ọmụ nwanyị ndị agara sọrọ ma mpi egwuregwu a bụ ndị nwụrụ obi ụtọ ya bụ ihe ugbu emeela o ma na-emekwa ka ụmụ nwoke ndị ala anyị kwanakwa na ọmụgalaba egwuregwu makwara na ọ bụkwa na ọmụ nwanyị pụrụ ime nke ọma na ahụ onwe ha kwa ga-emerekwa nke ọma ọ bụ na akụkọ egwuregwu na-achịkọta ya bụ ogwete akụkọ nke taa mana tupu ma apịa chi ya kpamkpam gaghachikwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara akpọ anyị mere ka ị mata na mbụ na onye isi ala abala Tinubu mere njem gaa na ọ ga-aga ebe dịka France, Kenya, Rwanda maka ya bụ ọgbakọ ndị isi ojii a ga-enwe na mba ndị a. Gọvanọ steeti Bayelsa ugbu a na-ekwu na o nwere ụlọ ọnụ ụlọ 108 bụ nke a mapụtara maka ndị ọrụ bekee. Prince Paul Ikonne bụ onye amaara mara na pati APC na steeti Abia na-ekwu ugbu a na ọ ga-azọkwa onye omeiwu nnọchite anya ndị nke ya na Banot ma na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ dị mma na ọ ga-emekwa ka ọnụ ọchị wa ndị ọ na-anọchite anya ha na steeti Abia. Eburu m abụ ekele na-ebulara Isaac Isaac na-asị ya deme deme maka izipụta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ọbụ onye tụgharịrị maka Francis Igbo bụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ụgbọghọrọ m yara m ya mekwara nwunye di m igbo chiri nze chi ọzọ una bọlachi.
1: My news is very, very good. Like, I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy.
2: I'm so happy.
1: I'm so happy. Thank God.
2: I'm so happy.
1: Give them my guest song upon another.

0: ya amaka ule ile mebe ahu
1: eh ana na wi obere ure ure ni mo wa mmiri
0: esi ni na awunye obere ure ure ukutu gore ure anile eh obene no bigine kwolo do goda ba ko no bla do bo yo cha o ko ile kiri se o ke mu ko da chi puta no bore gore bla tu fore gure gi e mi ti kwala o be gi yo maka na o bo cha bu ya bu no ono da hi ke de ma o zia si na ka ezi no lo rose one of one fanane fema ba e

Good morning, sir. Apo salam. Na bia na nam no ka mu cho na ma bia. Mo from na bia ta ko na bro shin na ba na bia bro nwa mo ni ka gule ya no ku gule e jo no be ho na eku be. Mo send ku ego na agro na chi bu ha na ha ga bo no ama mu. O lo ma na ka je yi di chi. Ah.

0: famacho a quanti anni hai per sì la paura di tornare che per la io non ne ho troncio ie alle che ne che ha che na cho a dire a una di solo ma na cara di uto o ne la ti be ara cho
1: non la ti ma va di now problem non la ti ma va ti ma va di problem
0: on
1: the map or a kitchen. Again, only I'm being there. I'm not going to be able to do it. But I can force that I need to go bring down a lot of people. Thank you. Yaworo yawo kedika ngwuchi sugi si na ga alaba mamanu omo yam na buru na ekwu mamma de ga na sugi ke ugi ke oni ya ugi ke oni ya oti he na ala me mmade se ugi ke ali chala nchi ka mo na antimoyo makasa na se ugi ke ugi ke ngolo ga mo se aga sembi aga mbi choku enwe mi ke choku so that ngi gbo mbi report ma se ma onye mereke asubuaso ge nwo na onu ojo o ya nwo onu ojo he ewu nguchizo ole himewe okpuru akwa ndi na ga ha ga sekwa ya asa oh yes jina na like izu am ge kwani ge ezioku akwa ndi na ga akwa I na eji emechi ya esa akwa le ya mmiri maka na men na things are doing oh am ihe anyi na eliya ge nwo nwaanyi nwe ya na ga esa akwa le mmiri ka na eji bibi ya wo imu mai ge say I want to buy black bra ya de ko wezi o suha nobi oh awu ko ye izuka to izu otu onwa na selemre gwa kwa no nwere akwa ochi na eyi ogola it was white oge abara me peace wa dele onye ngola aha maka na tabo saturday okwusiri ka oburu mgbe m na eto o na emekwa friday ya na emekwa friday bu abu na m ga sa abu na nga san yabo eba na na san ho yabo na nga san ihe ndo zo so you na poko na mi gari sendo kono mi hello ma

makara ụfọdụ ebe ha n'ugbu a dịka m nọrọ na-ekwu ha agwala onwe ha ngwụcha izu ụka ka aga m ịga chọọ ihe ezigbo ihe rie pịa akpụ mee ke oge ya sị dị m ga-erila adị mgbe m si ga-erikwala ihe ndị na-agụ gị iri mba rie mana o nwere otu okwu na adekwukarị mgbe ọbụla na m ekwu ya sị dị ka ihe a bụ ngwụcha izu ụka ụfọdụ n'ime ugbo ekpebiela otu nna gị si nya ụgbọala na-abụghị nke gị ihe a bụ ụka bụrụ ilu ya bụrụ na ị ga-anya ụgbọala na-abụghị nke gị hụ na ị ga-ehichi ahụ ihe ọbụla ị ghọtara n'okwu a ọ gbasara gị 0813355938 ebe olunne ya bụ 0812111119. Adị egwu oge eruola mmecha mata ka ngwụcha izu gị si na-aga n'ụzọ okwu Facebook na nwere ozi ndị nke m hụrụ ebe ahụ ugbu a ọ ga-amasị ka m ịga were anya gwuru anya ma gụpụtasị ya kpọmkwem bụkwara ya bụ ihe ndị a na-agwa m otu nkụzi ha siri na-aga ụfọdụ ebe ha n'ugbu a ọrụ ndị na-ere nri ahịa ebe ha n'ugbu a ụfọdụ eri melarị ahịa ụfọdụ kwanụ na ha akwado ịkwachi n'ihi na gịnị ha eretele nkebe ahịa na ya bụ ụzọ okwu Facebook na ahụchara m ozi unu dịkwuru na ezibata ya aga ebe ahụ bụ Rose 101.9 FM abịa ga-adịtụ ụrụ m ya kedu ka ngwụcha izu gị siri na-aga.

Naya bụ ozi ọkụ Facebook na ahụrụ m ozi gị Esther Uche ọsọ ngwụcha izu m gara ọfụma ụtụtụ ọma ndị ruo ụtụtụ ọma ya mara gị mma. Isi Fedora ụtụtụ ọma oge Bengala ngwụcha izu m gara nke ọma.

aninga bara tabere goman kenta kiriyo akuna ye afudan ke ji iwini se koku zuo elekere tolo aga mama po okwade okempa mana ko di gba ka hapo godi na rose Kainesu program kwa alagari azo anye mwike gani huna yabu inhiumume mke aijinaka na mbe otutua biko hapu ya na rules.

aga dị mmụba kesara m n'ụkwụ n'ụkwụ. Bata na ya bụ oge ọjaruz na nkịta ahụ ka mụ na ga enwe ike merụbe ya. Abịa na nkịta ahụ dị nation obere ahịa New Telegraph obere ahịa nakwa akwa nkọ ndị bachara ahịa na mgbọtụtụ a. Ọ ga-adị mma kesara m n'ụkwụ n'ụkwụ ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ n'aka ngwa ngwa. Maka na emekwa elu mmala nkwụtụnkwụ na nkwụtụnkwụ na ha akwụ ọ na-akwụ n'elu ya na-akwụ n'ala nke bezikwu bụ na nke ọma na-eme aka nọkwa n'otu aka ahụ nke ọjọọ ka na-emekwa. Nke a bụ ezekwu gbara ọkpụrụkpụ nke ọma na-eme aka nọkwa n'elu ya nke ọjọọ ka nọkwa na-eme. Ugbu a ga m eji akwụ akọ pọnchị metụta na mkpọtụtụ ahụ akwụkwọ akụkọ pọnchị a na-eme ka anyị mata ahụ. A na-ekwu n'ụlọikpe mba Amerịka ugbu a na-ekwu na a ga-ekwu sị ị na-atụbata mkpụrụ ọgwụ eji eti ime na mmali aha maka ndị saha savana onwezie ka o si wee gaa ga-achọwa ọkwa ịga ahụ. A na-ekwu ugbu a na mmali na mba mmali a na-eme atụmatụ ịmachi bido ịtụbatara ha ụdịrị ọgwụ ahụ ya bụ mkpụrụ ọgwụ eji emeghe amegheghe ala aha. Na mba South Africa ugbu a o debarela ebe ehi o debarela dedo rejiela a na-agwa ha unu gala anyị na-ahụta ugbu a na mba South Africa ụmụfọdụ Naịjirịa ugbu a ha nọzi n'ọsọ o. A na m ahụta ugbu a na steeti Kano a na-eme ka anyị mata ya bụ pati APC onye isika na steeti Kano asịsa asọ lele m agwa unu ọsọ onye isi agbara Tinubu na ọ ga-enweta mmeri na Kano na imerikiti ime ndị mmadụ ga-atụnyere na Kano aha. Port Abel esi ịhụla ịhụla ya bụ ọkpa akụrụ nwanne ndị a ghọgburu mụ ha mere m akụ awara awụ ọ bụ onye na-ekwu nke ahụ ọ bụ Port Abel dịka ya na-efe kụrụ ọkpọ efe ebere ọkpọ atọ nnọọ swọpụ ya anya merie ya nwatakịrị nwoke asị ọdụgọ plese na aghọgburu ya aghọgbu na ekwuru ya nwanyọ. Anyị na-aṅụtụ ugbu a imoni onye na-eme ihe shiri ike onye lakata efe 50 million nde naira 50 si ya ngwa were maka ile Port Abel kụwapụ ya ọnụ kụwa ya aghịgha amagha kụwa ya lekwa amele. Mana mama onye nyere Port Abel idea na ọ ga-emeri mana ya dịwa oge ọdị m n'aka ikwu aha. Pati ADC na-ekwu ugbu a ha si ya m ịhụla pita obi ọ ma ihe a na-eme ọ na-ele ka ọ mara pati ọ ga-eso ọ na-ele pati ADC nakọ pati NDC ka ọ mara nke ọ ga-eso nke a ka ndị ndu pati ADC na-ekwu na mgbọtụtụ a. Ya bụ nwatakịrị egburu na Delta nwaanyị ebeela anya ọ si hụla na ndị uwe ojii ha gburu ụmụ nwoke abụọ Chineke jiri gọzie ya ọ si na ndị uwe ojii yo na ha gburu ụmụ nwoke abụọ Chineke jiri gọzie ya ya si hụla na ọ bụ Chineke akasi ya obi ọ bụrụ maka mmadụ agaghị akasili ya obi. Dịka e mere ụbọchị ncheta ndị ọrụ echi gara aga onye isi ala si na ọ na-ewute ya maka ọnọdụ ụbịam irizim ụbịam bịarizeshọn tinyekwara adịghịzi nchekwa
no to Akaho, or to NLC. Has to Sasso, one Pakatan Pekan can listen to Lagos. Hansi Kebulia Yelu, Hansi Kebulia Yelu, Kebulia Yelu, Ugo Pakatan Pe. Adia Gua. What's on your hour? What was there, Mazza? Young one day, one day, up a best, one, ndu wo jiji eji ma ke pagwa ga ga mega agwale pa mele agwande sarigo na number o dem bode bere lu bua o na number ona ha ku ai na hutu bana number a ne ku na o tu ebedu bua no la ya o ku erele ya garism o ku erele ya ga ga o ku ebedi le o ma sin da bi ku karobi maka na me na te sa do yin Anam no gunubwa na kwaka punch kam na hotanka na state ogun ane meka matandu woji ndu woji la han no lubwa gago bandiori ndiori zero to them desod zero to them desod abundiori abukini ka hamero Hane so mobala o mego even mmade na takwa hezuro gi hoha ewo ala o ti ewo mmade na ojo wanne hezuro gi hane everything so able god you bua o ndo wo deji dere ha de having go bad and wuchi de eji eji ha gaje nganga nga ngarism ngangarization they will be guy ha gaje nganga ha gi ne behi ndi ori ana pula wo bua o Makoron Guaguo, baby. What's on ye? Oh, Cotchukun Anglicano. I saw ya, we megane. It's it, Labano, Miss Agosi, woo. Oh, Nacos Ragosi Kipo. And that butchok one ya, and a poop wow. Now, what can I make a yamega? I make a quamile. I make a dibuja. I make a God, you wow. No locacia, lesave. Ega, what's goody? Ega wutu godi na raga ala you gonna wutu kodi buao achola ya one time I will say bad there we le mu chide kare te hansi ni hu ai na wutu buao no nyo bi wu na party ADC na state kogi Hewu, awala di kele, ma brode kosa, have party ADC, you have a lot of party ADC, oh, aha. Onye nerebwa na mewa na dega meyano ngaria, ala lonya somebody.

Yee! Na steeti gombe o. Omo nwanyi anu nwaka o. Anyi na hutubua na steeti gombe. Otu nwanyi osi na oga zokwo ni governor. Ma de hama o. Na fana bia bia. Osi la na oga zokwo ni governor. Na fupuka boni riabuwa na sa. Omo nwanyi Awa tebedio. Osula na oga zokwo ni governor na fupuka boni riabuwa na sa omo nwanyi awa tebedio.

Ice Prince na teni ha na ekwubu aho. Na bara bia vivu ga mega ha maliti me ime mega aho. Ya wone katanza. Aha. He me ga le katanza ugbu eh. Na ala atwa no de pasira kwese. Awo todio. Iri ye ga rezim no no ya bia gi funne me katanza. Me katanza ki wono wono. Aha. Nke abakọ dị mụrụ ugbu ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch na mgbe ụtụtụ a. Ka ịgafe ugbu ahụ na akwụkwọ The Sun. Ebe ahụ ka m na-ahụta ugbu ahụ. O si kwụsị gbazie ego. Kwụsị gbazie ego onye isi ala. Gama na ngere na gbazie ego ndala na anwụnụfu anya. Primate Ayodele na gwa onye isi ala Bola Tinubu. A na-ekwu asị hụla eh. Ị gara ụlọ ọrụ EFCC na ị ga-ahụ ma ndị ụkọchukwu o ma ndị nkịtị na-eji ha eji ebe ahụ. Bonde neme mpunar.

won ni se la bala tinibu o apolo quadro kona si he na bi ihe ju anya na bi ihe nwute o ma adige ti chekwa o mo biam o chira la nya kamba nta kuri se ni kuna mbototo a

adeguo ma agwa agwara agwa o mekwentu o nakwa ihe ndi ozo bu kene kuna ndu woji anaputala ndi omekome onwere ihe mene na ya bu izu ka ahuru me nozi oko pugi meti ya nozi oko maka no bi ihe di nwute nwoke a ji mma nwokorobia a very young fresh sweet guy otu m si kpọọ ya otu onye adị ana m agwa gị nna gwa gị m jana m niile ya were mma na-afụ onwe ya na nkọlọ fọgbuo onwe ya anwakwala ya anwa anwakwala ya anwa n'ọ na ihe ụlọ ya na-eme anwakwala ya anwa maka na emekwa elu maala ihe ọwụla tawara ọkụ ọ ga-emecha ha ya jụ oyi ama ịgwara gị ya o akwụla m gwa m na gwa gị ya n'efu aha adi gide njọ adịwọ mma ya mere lezave otu nwoke ugbu a na mba UK o has been good mother nwuchiri eji ya eji ọ gaje ngangarizm ọ bụ gịnị ka nwoke a mere o ọ gara aga sahee savana na mba UK ugbu a onye omi iwu na-asị na mba asị na ọ ga-adị mma ka egbuo nwoke egbu ọ gara aga sahee savana otu na wala naijiria mana ka ọ dị gbuo ahụ ọ sachiri savana mana ọ gaje nga n'ọkwa n'elu ya gara enwe anwụ a ga-akwụgbu ya akwụgbu maka sahee savana nwoke ukwu nnu ọ dị egwu o mana ahụtakwa ugbu ahụ a na-eme ka anyị mata nakwa ka ji naka ugbu a na atịkụ abụla okporo kwụsị ya mgba bịa na mba amerịka bịa n'ọgbakọ na gị nwe agha adịkwa ọ sị nwụla onye ọbụla ga-azụ ọkwa onye isi ala ọ ga-achọ pati ọhụrụ na-enwebeghị ngwọtọ nke a na-emetọbeghị emetọ ga were ihe wepụta ha zụ ọkwa onye isi ala ma ọ bụghị ya ọ na-eme n'ihu ka ọ na-eme abanye na-ekwu nke ahụ ọ bụ tankụ na-ekwu ya o asa abụrụ na mmadụ ga-azụ ọkwa onye isi ala na naijiria na ọ ga-agba mba ọhụrụ ga-eji pati ọhụrụ kpaghachara kpebeghị aka o were ya zụ ọkwa onye isi ala ma ọ bụghị ya o ọya bụ aha gị ọ dị egwu oge nwa onye ụwa nwa ihe m na-aga anụ otu nwoke si na o rere ụlọ ya maka pati APC nnafepụ kabon 23 ka ọ dị gbuo ahụ nwoke ha takawala ihe esirila ya ike ya agara kọchara na ụha wụchara na ụlọ ọrụ ndị APC na-agwa ha na ha kwụọ ya ụgwọ na o rere ụlọ ya maka APC mmadụ ga nwene dịrị gị ndị APC ha dịrị gị ha agwa gị na ha chọrọ ambasado otu nwoke gara aga gbachara mmadụ bụ ewu n'abalị ga-agbara ego nwa mmanya asịrị ka ọ nọrọ n'ala ndị ori wee wakpoo ya nke a na-eme na Port Harcourt maka ndị abalị agba aka ndị wikendị agba aka lezhiekwa anya otu nwaanyị ugbu eji nwaanyị eji a na-ele ma arọ kpara ya ọ gịnị ka nwaanyị a mere o ji mmachi magbu nwa ya nwaanyị gbara feri na ise nke na-eme na Lagos n'oge a jụrụ nwaanyị ahụ ya sị na nwa ya nwaanyị a na ọ na-enupụrụ ya isi na ọ naghị asọpụrụ ya ma ji ọ na-ọbụ igbu ya ihe dị ọka ji oyi ana m ekwu ya mgbe ọbụla ahụ ebere nwaanyị mụtara nwa na-eme isi ike ụgwọ iji ya bụ ekpere dazọl ọ sị nwụla ma atịkụ ma obi ma amaechi dị ha feld ala anyị ha dị ala anyị fel ha mere ala anyị akụ awụrụ awụ ha dara chi ilu kwuo elu wee kpuruke ya sị mmanụ hụrụ onye isi ala bala tinubu
no game in a Puka Bonira Bonasa. Abayan Kunka, Abu Governor Pablo, Kunkao.

Ana mahuta na ebe ahụ ugbu a na Prince Paul Ikonne kwuola o were akwụkwọ ịzọkwa onye omeiwu ma na-ekwu na ọ ga-anọchite anya ndị nke ya ma mee ka ọ nọchịwa ha ọ ga na-erekọwa na pasentị 19 ihe ọ ga-eme na ọ ga-eme ka ndị anọchite anya ha nwee obi ụtọ na ọ ga-arụrụ ma karịa ka nọbụrụ na-eme na mgbe gara aga bụkarị ka na-enwe dị nke mere eme ahụ nlegharị mana okwu na ya onwe ya hụ na ọ dị njikere ịgara ndị ala ya ozi a na-eme ka amata ugbu a ụgbọelu APC ndị azụkwa n'ike a na-ekwu na London mgbe ha nọ na-ekwu na ha ga-apụ na ha ga-apụ oge ha kwuru na ha ga-eji ahapụ London bewa ala anyị a ga nọzi flight bụ n'ụtụtụ a ga-agwa na mgbe abalị ka eji pụwa ka ọ dị ugbu a onye isi ala hapụla ala anyị agawala mba isi ojii ma Kenya ma Rwanda maka ọgbakọ a ga-eme ihe metụtara akụnụba ala Nigeria nakwa ndị ọzọ kasị nke ndị mba isi ojii na-abaka akọnụba inwe ọgbakọ a ma hụkwa na ha ga-akpụrụ n'ọkwa ha

na ha ga ebelata o ntibata otikapa na Nigeria na nka ba ije hu na ga enwe nkwusi ike ye metara nri na ala Nigeria. Adiego nka ibu ndo emiwe na bale emi ugbu a ehu o na akwose etobata otikapa na ala Nigeria. Mana jinu ogbu ka ni kai nwere nwogi zuru anyi. Aha. Ana ekwuba na state Abia party APC ha kagbure ha kwuba na mbona si na abun dizo na gazo, dizo na ga gazo. God ugbu a okwu ha kagbule ya. Okwu ha kagbule ya o. Ana ekwuba a Donisiala, Azopolan, Jamaica, Kenya, Rwanda, France. Ije wa giga, the ATT,

nke bụzọkwa bụ na ya bụ oge ndị igbo nkịta anụla ọrụ mgbasa ozi ruo ozu n'ụwa na FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị oge ụtụtụ ruo ozu ọ na ha apịakarịla ava ya maka na nke bụzọkwa bụ na ihe ọbụla nwere mkpalite ga-enweriri ọgwụgwọ maka n'oge nwa onye ụwa m nara kpoku gbu ama zochie ya alo alo alo ka ha ewebiela

0: bịa amaka
1: ụlọ ihe na-emebe ahụ. Ana m awụ obere ure ure a n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure okwutekwu ure ure a niile. Ọ bụ na emebeghị n'ekwelụ n'obodo aba ka onye ọbụla dụrụ ogbe ya ọcha. Ọkụ elekere ise ọkpọm okwoghachi pụta n'ogbe ure ure ọbụla tụfuo ure ure gị emetụzikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba inwe ka ọnụ ọchị gbaa gị.
1: Rose 101.9 FM, Aba, ime ka ọnụ ọchị gbaa gị.

ọdụkwu ọdụ ụzọ ndị iche iche ndị mmadụ ndị na-ejide enweta onwe mgbe ada anọrịkọta ọnụ ezinụlọ adịkwa enwe nnọọ ezigbo nnọkọ. Ada ụzọwo ndị iche iche ndị mmadụ ndị na-ejikwa akpọfu onwewo mgbe akwa ịmarala. Ọ dị ụzọ dị iche iche ndị mmadụ jikwa mgbe ahụ na-atụrụ ndụ mmanụ ọkwa ịghọtala mgbe ahụ owu nke ugbu a teknọlọji jila n'ebe niile. Nke ugbu a wụ na ihe ndị mmadụ ji na-agafe ụbọchị gboo maọbụdị agafe oge gboo mara atụrụ ndụ mmanụ bụwa bịa kwụnye anya n'ekwentị bịa nọdị nha nọdịla fon adịkwala epi dị skroyi dapị ụlọ ada ajụụ ada ele vidio la fon maọbụ dị elezi ihe ndị wo ada eme chatin dị ele vidio na-ezi ozi kọtalanụ na-eme skrolin ụlọ ada asị jụụ onye a bịakwa nwekwa ọdịkwa ndị lo jeme wee nwe udo ka obi ọkwa ịmarala ọ bụghị ndị wa adị nweta na adị nweta ihe ndị a ugbu ọkwa ịkọtala ọ bụghị ndị adị hụ na ị ga-egala otu ụlọ gboo mpa nkwa ile anya la fon mma nkwa ile anya la fon dede nkwa ile anya la fon da nkwa ile anya la fon ọ bụsa otu a nọrọ nha akwụla ihe esi anya aṅa ala ilele ekwentị ma ọbụla teknọlọji kọtala ọ bụghị ndị imegbo kpọtụ mgbe anyị a mgbe ala enwebekwa na ụmụ teknọlọji awo ụmụ fon la ihe ndị awo dịghị otu ndị mgba ndịkwa ndị ejide ezurute ike na-anọrịtakwanụ dị nwerịtakwa nwa obi ụtọ dị gburufetakwanụ nwa oge dịkwa na-atụrụtụkwa ndụ mmanụ mgbe ahụ dịghị otu ejila dị eme ya mgbe ahụ dị otu ogwere ka unu ogwerela ezinụlọ unu otu nu jirila mgbe ahụ daa emeretakwanụ nnọọ dịtị maọbụ otu ogwerela dịka onwe ya ọbụladị maọbụrụ ịdịsị naanị la ezinụlọ maọbụ ogwerekwa dịghị otu mgbe ahụ ịmaka ugbu a mbụ ma ịnwenugwu fonu ma ịnwenwu ekwentị ị ga-ijide eme chatị ma ịnwenwu fonu ị ga-ijide eme chatị ndị eme vidio kọlụ dị eme vọịs kọlụ dị eme kena dị ezirikata ozi ya dịka ụwa agwụla ịrụ ike ngwụgwọ gị evuru fon onyo anya la ya izikwa stres ọ bụ ya adịkwa aga aga ebọtụ mgbe ahịa wohe ndị wole adịbino ndị otu ichere mgbe ahụ la ndị nọla mgbe ahụ ndị ile ejikwanụ nwerekọtakwanụ n'obi aṅụrị maọbụ dị ezirichukwu ike maọbụ dị atụrụtụ ndụ mmanụ ọ bụ na ya mụghe m jụwaghị nha naanị ya gbuo owe adị ọbịa mụghe ịbatara ịgwa mgbo ịgasikwa ịgala ihu ịkpọmla ekwentị 08133559358 maọbụkwanụ 08120111019 08133559358 maọbụ 08120111019 lele echefu ndalọba ịkpọ m gị gwa m aha nri gwa m aha gị ọ bụ nke m gwa m aha gị gbakwa m ebe ihe na-akpọ gwa m onye ebe ịwụ echefukwula na ọwa asụsụ obodo gị nwe ha anyị ji asụ ya ọwụkwa ịkpọ m ugbu a gị sụwara m asụsụ obodo ndị ọzọ ma ọwụ sụwara m sụpịrị sụwara m bekee lele mapinyuo ya nha na hoha ọ bụ asụsụ obodo uwe a mbụ ha anyị ga iji asụrịkọta ya ugbu a ngwa asụsụ obodo gị nwe ha anyị ji asụ ya ọwụkwa ịkpọ m ugbu a gị sụwara m asụsụ obodo ndị ọzọ ma ọwụ sụwara m sụpịrị sụwara m bekee lele mapinyuo ya nha na hoha ọ bụ asụsụ obodo uwe a mbụ ha anyị ga iji asụrịkọta ya ugbu a ngwa anyị ga

0: India.
1: Obinna. Obinna, balata ni igwe radio ke numba. It's run tin chim. Lelulu, dedo bi si angwa balata no radio ke mabu ye lakuku radio go for no. Adla mabu. Abu to anu. Oye.
2: Imela
1: nwanyị mara mma dị mma ezi nne. Ezi nne dị ara mma. Ezi nne nwe onye ebe dị. Isochi. Ịrịkwuru ihu ịtakwara ihu takọ. Amakwanụ m.
2: Inspector,
1: sora masusu ndi akole ogume eda akowe akole eda. Sorom biko sorom nya.
2: Loke fulu na patata. Nejoku. Owe na na bu aji.
1: Ehenu.
2: Aina wa ya wa. Ehenu kuya. Ehenu kuya. Aya ga nro.

ehrum ba e wakanye ehrum predere e na e kabo yali ji oku aba e ji oku aba that is oku oku ti bottle no no eh ani je ji amba akobolo bia mba gigweta kege begweta kege onye ke na enwe nde ki enwe 11 players ki onye ke enwe 11 players ki ya ani abeti ya mkpuru njuju ya gure mkpuru njuju me post no e no no no beti ye ken kenge bugo kipa onye ngide che ball bia gure mba mkpuru konkrin den takre amobo mkpuru agide ehwa ngare kiyo tuna heo ha da yo ehngare kiyo tuna ha da sa yo boy le akubola nga ma nginye golu ezoku eh mata de kwane nwobio to de nwobio angare ogwe kegidi otiji me kegidi hindi leji etoge mgba mgba ahu kwenti wola hende wola bebe buo eh mande kwa abu mbanyi nola ma ula akuku elementary ula akuku otakara eh abu nuke buo mba abiasi buo azo ola mada kre even oge ino nozri oge ino kre chisefo azo ole ya funu eh asi togure de chiri oge togure da modi ho di ime eh kakoko oge iji bia nyewa mma maobu mpa nsogbu maobu nyewa mata nsogbu ye egwure funu de ele mgbe akwa na ebukwa na onye ihe kwa n'ụlọ aga ole mgba ka ke funu to nụkwa funu ọnụkwa na ebe ole mgba ma phone afutabe no mgba no adukwanu onye obo mgba nwere fe ka ibia nyi wansu gba adu onye obo even to ma abu to nde ka nyi ibia nyi nsu bu mgba se egwulo nwamme igwu kabla adem gali hip obatanye do to the hand de kunu ndi le do ho gwo ndi le eji mgba ha eji egurikota egwu anorikota no egbuto oge eh e wotu kwanu wo bi angri ole lo le gani hip obatanye wo 0813 355 9358 mabukwa 0812-011-1019 0812-011-1019 iwe kulike buki zibata uzila WhatsApp anyu kule nolu meranyi ya adu onye zibata raki ya ngana bula WhatsApp iwe kuliki iji na WhatsApp anye gburu olu ugbo me voice note sende kwa ala anye otu ihe dekota anye anano kwa na he deka adu onye zi batara ki ya nga anye nleno adema

Abotabo. Abro kwano le gufu egwu ndawo ezokwu lamdede gwa igwesiri ịga chi azụ mgbawo.